0: athena do cha lo ama ana cha la lo ye nya phone bina ha da lo le ye ni ya na ha byo du ye nya de ina ne ta le ni lo ye nyo ta ga ne do etium bina ha da nya de ye nya de ama ek do e me ye nya lo ti kho lo na ha da ma
1: na na ta ji ji da ma le
0: a de chum ya le
1: na chum ya ka chum ya na chi ja le
0: a de le
1: chi ja chi ja
0: to kho ni ha ga do si ja jo lo sala ma ma tha le ko si ja na yi do a lo lo
1: sala ma ma no ko a ti ma tha le
0: a ti ma tha le
1: a chum ya ko ma ma la chum ya ma ma ko ma le ko chum te chum le zu zu ko na a ma ta a ma chi ga le a ta so pha lo ko du za ka lo ko du nya amati ata fumi ne amati ga da ya go tu ama o nya lo lo o sa ko lo za me o ta ya o le ma o chu ani le i chu nyo lo ta le ya mi o ko ja nya lo mi o ne ko lo ya me na lo lo phala ji bo me lo za
0: ya ko ni me
1: la me phala bo na amati ga eta ju nga le na jiza la fe lo jiza la fe lo la de de a chona ma tse ka chu a ma a je lia
0: oh
1: ti mi ne amati ga ta ga de de la o khu ma lo ku ko kha chu a je amati ga na nga ga ko tin ja mo mia amati ri ti ga le a li ti li le jo a je amati a li ti li jo na amma ho ga yo li ga mi ne ayo ali sabu bizo le acholo bi ya bizo chole akatino acholo bi dule le ayo ama ho aga wo halo de ajelia halo de de halo de ho ala ho tiji go ba ya ajelia na bala utsa tsena uchi poji de nga ji ama ho na ama ho ga bala utsa tsena uchi bi de de ayo ali ga sabu bizo ali ga sabu bizo nyana sabozo ko sabozo nya na aga ga wi nga le na ba a chomu mu ma ku ti mu ro ga wi pha lo le sha ni na ama ga tu ta jo ne lo mama ga ko me na lo wi na aga wi nga na ya kha da du ga wi nga je lo wi na ma go la je ama jo ka ri ga ti jo ma go la je i bi o ta ge ti mi a li ho ga ma go la mi ne ama ga yo a li a je mo mo ba da ne i a je yo yo ayo yo i ne ko tu tu shu hai de la e nya ne shu ha na le nga je le na yo di ga un di do kha yo ga le na su ga za che ni a che ni ga a ma chi a le bu ga za ji ni ga le che ni a ga le ni a ni a jo ji ayo ga ji ko jo ne ho na a ta nga chu ji nga le ta nga yu pha ji nga le to lo ni a ji a phi ga na ho lo ni ne ga yo ho ho jo na maho chila jinga lo kana che ga ne zang ga chi ya ji chi na ayo mi ra do en na le na ama ho ja na wo ga ne ne ma do le si nga ga cho u do le si nga le ye o di le yo ho ji yang ku ji na yo ha ji che do le ji da kho ba ne di le le na da kho ba ne di le le che do le na ayo ho nga ayo ma nga ji ho na ayo ma nga le si nga na ayo mi ra ji nga ma nga le na e ni a za za le she ne ayo ga u du na kho po a cho ga bi un ya de jo ga che thai na ni che thai na ama no ga ne tha do le de le no za chi ku na no bi la ma ma o le to lo en ya ji ko ma lo en na amba ho ga u ne ga jo na ayo ali za do ko bi le o lo bi jo la na a ga jo na ma ko na lo nya le o le ma ga jo du le ga jo na ti ga me ya du ni jo e sa ma ga du a si ga du mia le ama ga ho lo e lo ni ne ayo yo ayo li ji me ni o la nga je o la na ayo ko o la na o kla na yu ko ma yu ka le ni ma o ma sa ama ga lo u ga o le ne jo na u ga yo si nya ho de na li ya so bo bo ne o le e ne nga je bi bo nga je ne lo ama ama jo a ti po mo la o le nga li ya ti po bya chu mo ni ya le eto lo bunne ole to ene na to ene na bo ne na je kya te mo mi a bo ne bo ne na ali wa o la nga je o la na o la ne ayo yu ga da ra ne ya jo ga le no le ho nga li mi a le si nya me je a ma ga nga li mi a le nga li ti sa nya le nga li ki to mi a le si nya me je na kulo sinyane edo ngaji amaga amaga ji edo ne ali gaji ulana ayo ali ne dia tinde le gena amako ama bia tinde nyane ti pota wa sia ti o ba shi ne ayo ali ayo ama lau ka ho ho lo o sha sha hu nya amako me yaku amako o ko ma ya bia tinde o sha sha hu ga o sha sha ga ne ni ma cho cho to e hu ga ka ji ne
2: o
1: ko mi ne lo zo ge du ge mo a ne ga ja ga na ha na lo yo ha ma yo ha na ni sha sha se bo bi zo nga lo a na ni sha sha chu hu nga lo e ko ni ya ja ya do la e lo a cho lo du la na yo ha ma ma ho ko pa ma mu nga lo lo du la ji ma ke le nga le a ma ti ko be ti mo a ma ji na ya be ti le na pa a a na ho sha sha ge pa e nya le lo
2: lo e
3: ma da ge je ma
1: ba bo le je pa ma nga a ji ke le ho a na ki le ho yo ha ya ma ke pa mo nga
2: bila di di me ala izi apa nya lampa jama sih lah
1: he na na ha di mang nya ha mang jo ho ni le lo
2: nga kho ni mang jo ho si aji aji na ha la kho ni ho ma ya si nya ni ama do we ti jo ti ama na ha yo si e kho ni and the bell jami ne ajo kho ni je mo mi ala ama na kala mi ne le lo e do ne nge nge cho le ma la ko lang di nya ala ni an lo la ka la ma de
0: atena khoni ama ana chala lo hu banenge ne daga ki ta ka chen mai ine do onla lo ye ni phone bina hada made ye nyode do chati bimle phana hada ma ye nyo

Siamo via min o siam to tha ve tong ke na liam ma nha o tien pua na se to na dao tien puan o yo yam yu ve se kan mau phi nghe chiu lo nhiệm se se nin ki na se se pe o